wala kadu jat kartu jina jangana do degré mi to kara kundista saramda silafia gundo kula kula munda bonita wala do kula munda do degré munda le septembre ko toddo jodo degré kumisa gar kara sero so gremi tarje ko bedi gan paje gan berje tonen batal si sad kar ko jine kara kar jine jangana to do munda makila tarje ko bedi bisi gan paje ge basa marsi kura marsi rigobera gidi to zanan batal si donen bolde ba wuji dun dum ko bar wurbur dugun du kona gar dagal du be kona na tagre da kokori ko da be bar da du jira du aro de mi to adna karan gisi u punch ne kunja no nga wala to kadire lam ala dane ya dogo ala dane ya wagarna ya ju dene de se jingam da de se da ne mun de da na ju be ya ne mai gala rado nan ne mataran du balum telum gais go kanje kilam ya telum gulel deneji ta ko pak dotar agiji.

Yo so ten getton be watan gomina kulin jamdi sappo be minti joodi di ha suudu radio mitamini to di ko hojete ha don enani en fumeden en pami jonde dunya kam dum hirde mere do bolle de jamila do layel wadani en ha gimon gollo e gam manda ko boruji di nyelaw mare hande en puddiran ko boruji di be ko borube kude de lamdo dawla do anditi kima ko kanko ni hande burdi ha ko faddono to tufol ha lawol faddana go nyaw garsa hokere ko larani hani hande ko tari lakchat lamdo dawla marshal mamad idris debi no kanko o yaldiri kenya baaw midi ha hawritirde sembinde e hawritirde man o yaldiraybe hore mako amma o yaldiribe visio conference o yaldiri ha hawritirde hawtunde ko seje teddude ha bendo ni hande wallitobe wakere ko larani tufol majum ban bilgeet be ali ko dan gote eno non hawritirde majum dum hawritirde ni hande wala ha ko luti hawritirde no gas japande jerati e goabrende kawto lesde duniyaru kawto de wada ha New York ko mara haaje ha hawritirde man kam be ngidi ni hande kambe be besda kabe mabbe ngam be kibana be ciottini ranyaw garsa ha ko tari lakchat ha ciftinor kito himbe ciftinor ran nyande cappande tati e gobre lewru out salindu do ha do ha jammena ben don ni hande wakilana be aynirgal be lesde duniyaru ha wakere ko larani e tufol majum be ndokkilam do dawla mana anditirkini hande kanko o burdan ha aynirgal suklanago nyaw tufol go fatono to nyaw garsa majum ha der ko tari lakchat ya kurti ya kawriti de man be fuma be be nardi be ngada ni hande kala itande kan fu ha New York hawriti de larande tufol ha ko faddono to nyaw garsa ko tare ni hande lakchat e deni hande kan ko damdo dawla o hebayi yaldirgo ha New York majum o futayi o tawataake bo ha hawriti de man ngam man kanju wadi yamdo dawla o yaldiri be visio conference lamdo dawla o yetti ni hande ko seje didi wallobe ha wakere ko larani ko faddono to nyawuji man ban bil gate be ali ko dangote o wiatani hande lesdi chat accata wadugo dede ko wawi kanyum bo ha hebani hande no faddono to nyawuji di ha lesdi mudum eno non be lesde kiddi diraje ngam man lamdo dawla o do yettani hande be do inde lesdi chat eno non do inde lesde afrika ben don ni hande wonbe membre en ha ko tari lakchat majum lamdo dawla fayin o don ni hande wullito ha hedi mabbe kambe be tokkitani ni hande walline mabbe de be ballite lesdi chat daw mo lesdi chat be dawlaaji di ha be kebani hande taabe njofa dum ko heba yotta kam banni hande tufol gol sabbitin go nyawuji di e wallitira boni hande kala dum anniyaji di himbe ko ci kam fu ha hebani hande kala bikkon kon kebata tufego fu kambe bo be kebe be tufe ha der province jino poti e wallita hande lesde man ha fahinde deni hande kambe bo be kebano be no be ngara ledde godde kurkirde ledde ni hande burde hutini rego kam ha lesdi don lamdo dawla ha fahin odon ni hande famtina Bill Gates e Aliko Dangote lesdi chat don yottake daga itande ujini didi e sappo e jeddi be yottake de ko watta cappande nayi e go oner temerre be kon tufete kon amma itande ujini didi eno gase e joyi lesdi chat yottake hande ha cappande jeddi e go mana falande sembinde wadani hande ha lawol ko tufata bi kon majum gam ha hebano sottine ranyawoji didi no watende kam ha hebano wirgira nyawu majum nyawu garsa daga jotta yottago itande ujini didi eno gase tati lesdi chat hoci anniyaji tati be ngidi ni hande be cottina be mbirga kala ni hande nyawungu gancho ha der lesde de do daga ummago jotta ha yarugo moyonki mana itande ujini didi eno gase jeedidi be usta boni hande limgal bikkon kon kebata tufego ben be medayi tufego sam e be ngidi be jottinani hande ben don tufetebe hande lesdi chaddo daga jonta banno binomi on cappande jeedi e gonder temere yotto ha cappande jeenay der temere juma ko jotto yaru go itande jeedi di e cappande tati e ania tataba era gare walam do dawla o don jamani hande o don wada waynadu mako ha hedi bilgede ali ko dangote be mballita be ngarani hande lesdi chad
ngam lesdi ta dum mari ni hande boteji duudi be kuda be mudum ha wakere ko laara ni gasarle wakere ande kese de zamanu numerik en non be yite ko nandi e mudum jamdi sappo be minti sappo e didi jotta do asudu radio ko le chatto kitinirten docteur abdullah sabur fadul kanko hokkiti korowal mako korowal gal sare ministere ga kudi dal ba walesti e do dum ahmad kogri kayum onni hande jo ina ha korowal majum yelota dokiti kuda man wada ma ken fajira sare ministere ga kudi dal ba walesti nastindir kibi be afrika en non be lesdi jarwon be yasi do be tawe kini hande ministre du secrétaire général ha heding gomnati be tawe docteur ramatou mohammed ontouin sare ministere ga jamu lesdi e ko faddo noto nyawuji ha hedini hande sare nde be kuwata ko yidoto bi be lesdi be ko yawi hala wal nyawuji man be beri do beri kambe bo daga nyende alami daga kenya salasa fajira ha sare conférence des évêques je les dit tan be hawritirde ni hande hawtunde dudbe nanantebe ha ardanibe e nanantebe hawritirde man dum hawritirde ni hande larande de taskitanaki cembidin ki bawde ha ko noton toni hande be ko yawi to wodi ko futti ha nyawudi de ko faddo noto nyawbi be lesdi hande lesdi tan no foti softu ko bikkon pamaron walla accugo do dum hala won gol je wad goni hande jorda jamodo chat be tido Aristide Romba a lepitake do don ba woni hande ko ben don docteur en hurgo be biata dada bikkon en wadbe be do kada bikkon mabbe musingo e soyde ni hande musingo mabbe do bo dum waddani hande dum sabbibinan nyawuji duddi ha dada bingel sakontama ban nyaw cancer ko larani en dimajum ngam man bingel pamarel kanyum botoni hande o musinenaka ko sam dada mako banno hani wo musinirego nden kam dum waddana mo ni hande kanko fu nyawuji tampere ko nandi be mudum nden kam toni hande himbe ngidi wad goli safi man kam softu ko bingel law do dum hunde ni hande torrore dada bingel man kam fu ngam man no wattenden kam himbe kesano rewbe no rewbe ni hande accita softu ko bikkon mabbe be ko yawi nden kam dole ni hande sembidina jangirle ha wakere ko laara ni jamu ngam famtina dada bikkon en man no be njogoro bikkon mabbe wallitanbe kambe wallitan bikkonji mabbe ha wakere jamu e wallita be boni hande deedey be kebano be tokkitina musinin ko bikkon kon e toni himbe ngidi timinirgo hala man kam nden kam a wi an hokkugo bingel musina kosam dada mudum dum hunde himmidiine masin hakkunde dada be bingel kam fu projet ngakilananga ni hande wallitit go rewbe ngam rewbe e bibbe rewbe be kew ko e mabbe kambe bo dum be biata Suède ha hedi ni hande consortium mana kautal AGPRS be baja kambe bo be ngari yende altine sari ndugo ha berni wol amtiman yelota dokkitit ki kutinirdi ha derke an rewbe eno non be rewbe ben don ni hande ngambe keba hande kambe bo no be ngurtinira ko e mabbe ha der sadirma do dum babe be dokkibe ha ben don hebbeni hande ballitiri dum dedei no kebra kayum en bo kura kude mudum ha wakere ko larani nyoli ben don morobe eno non be huwobe ha wakere sudur der departement barazum délégué général mon gomnati hedi province les digera kanko wodi gida nyende altine be lamlambe adani be berniol mongomajum lamlambe tawaturu en eno non be ben don ni hande adani be onape kumara haje ha gidan man kam o yidi ni hande o famtinabe wada woyina ndu tabitingo jam ede ende ha babal man en non o don jamani hande kala ben don jamnobe nyamaali ha wakere ko laare demitirle be dokkita cede majum ngam ha be kebano be kebra fahin wallinde ko wallata be ni hande ha be kebano be antira province majum jamdi sappo e minti sappo e jeego a sud radio ha dor kadden ko bari jidi nyano mare hande ko bari jidi min dido Lionel no mengar be soybe aw siddi min ngadde non ko jiman be wallinde hudi David do hawa kere technique fodde gonden entame jabbindirgo amanda onda biri ade ala pulaku kabin technique.

dossier no kawre no tradio chat wur matla wali ma clear ba jax tebe do bogen he jax nday kawre no dadi gil hulay blam jow second day bon bon boy tuna ila wur jow jore te bam tala wur nana balwa fils ye tu ko ne different din se agidi rigobert tijeng be ye tu no ro kaji frederic amo la gona dinga sara wonen dobara ferwa renda dingin bay gun ka ku taydan ji way gorjon bimbil may dogo say so mo say lo ay tuman man bin naga gin sala ni fajar beka agil tin na tida pala do kawre non jow secondai bonbon wi tudu magasin le ling ni na tu pour l'etat tout mon ili motano amaju bu fajar ken geldiga magad no kalle go yufiso ndoti proxira honti bis chat mutala amaju bu faja ke kana hijak ne ken amanga maga ni ferle bilig ma capital no jamina ni hudo na chin wiri jono tigli ro ro nar klu ro ro nar klu ro ro jar klu ro ro maga hiri na maga selle go ti proxir ma di jar wom den bu tuno hudo na har chin lai dai ni ferle sir jar te peren hudo na har chin dai hijak jar lig na oro ban cameroon ani wi ni kane jun motano ni wi rigo berwo de ge ro kaji dai jun do bar lai no amotano do ay wi jun mai tigli a dai ni ay wi ga do ko pa hay de sulai amoderno rara den bang hula ranin bang hula a dai ni hede mai jafani de bo kala ni de go pon ma de dubu baram kala no hay do ko sara de ka temba wang pa do de gel hun ba di huto mo ching ah a dai la ga hi jaka ni temba wang pa pa do ni jani do ga no asumo kala no ba hay ranin bulo mo hay gel hay du go lay mo a himi jani kan pile bla la dai di wi ga hay ne aye aye toy do ke hun ba do yi jar ngar ma ji su bodi do oh kom denen bang walia a wuro bay wali wata wa no said no ka to no

wate habar ngum nangu taram idrimi nawna watak tagga dawi diga ko nan dinde fasa kanyi dem jaga kar kar nga aji la mem ko mi kala ko fudi debe re halla nga kaseri ngum nangu matene no hum habar ngum nangu matene no hum ngay wacce gem ko habar ngum nangu sando aji la rabay lu nata gnar yon yonen no ngar lu nata na go ciri ga wayi ibrahima re lungu mi ngi kala wonde kapni te kili jata dem no kaseri ngum matene habar ngum nangu sando mo terol lungu i cianga freddy yu lungu i cianga aji diri go ber kiu awra ndiri ji dantene lungu i cianga bayon balwa subu fis e godan ko jengal lengena je yakulal wote ngi wacce gi mo ga halal radio do ma ko yugude day wonu lungi de ga waka ba ratalam garan mo inde dawidu yo ma nan ngana bende biido biye biye ngi ko wam ngorum ko mi kala ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Chilia fatta mbangdu kayra kure agani fana to yamba sizil dakti maksu kan iganga azi fat samla zin andina humi bo mamba sara kitua madi patrice bo mamba sara kiginga mabibingela mon mbassa marechal mohammed ididibi idno ni sama mana andi fok ndari yamana join jonje kola kol ira u kambara nana kamera kugvura lazira nega yam daga mayra sab yo may mangol yamana lakchatna hala ani bu may makana fidiya tok mayra ngolla likaylina ma tok mayra ngolla lirwani utama irim bloy tab ning yam ana bilgatet ning yamana aliko tangote ani tok mayra ngolla tilindata ani as ko lingustasiya nu balangina dara ga um bas mayra tanga la toka ko daga ya ga tagani ya ko la ngusu ya ba nga ba ma la ga la ko daga tew tok da te dok ne lina ya tok kala wandi yamba tewra ni tok da ta ni sok ta mi yamba na na so jini ni ta ma sabai ga yamba garna halanga azikol arba bas mai recepta halta do ubu me me tok indina yam tew etin yam an sunan til na kala wandi wani kan ga jamen tanin su ana kolka samaira na chok chok komani akkan baga sa tugirna hal tir tir ko lanpa mun bas ma yira utamba mamad idri debi idno ni samay mana ditu difak ndar yamana ka ana jugandata nam sattu komu karami kam ma yira ka wi haw chujodi azin tu ana ola ana tong datta yapni anu simay yam ana new york na ni kay ndak mera america tara an chok mera chok kamani kambara ka samaira sendadi kamera an ambu duk gufu kin finira lin dobane ci fi aswa ni kay datta zangara mamul basa ulina mana mana ki tapongol na madu ni tam yam ana bilkatna uta mema tangotena azin su hal tasi an bas mai gir ka de ga an junda kal su ura an ku goga a ga tu ko pe tulum yo ko mo funum bi nu su da ta pas nam ko lana salata ci bi kan jun kan ba bas mai gir kan ga tanini azin tin fo gazina arba ay chule go tewe go pa mai re pupum ba duk tok indir ni ko tu de da ta ay ga su mu humu humu yo bas mai gir ulati ka wa do ri gidle ka hum su da to humu gidle nana jogata alikata to irin ko lu fugo nam te anaba ta mi yamar dango tena jundi jun bas mai girni jun chucho ani ayi chole yu pas mai ra ay pupum batu to yama kitisarni ayo sun wona kizini suwan fichile na to fit yama dew akwem ba yuhuru wanda ne azin dum bodum mani yo sun wa kizini su chilina fazini to kitisi yama dew mai nana su uruka wulina ma sokta mayrana su gaga fuziyara ni sokta mayrana ayitewa alitigo vo bazar kikib bubum batuk tokindiri konjeftu ndata kigum bas mayira mun bas hin yin chap mayma tap mayma bil gat azu aliko tangote am yasinana azuka chukozikal kangadi azu hal su ura ma mbasa au fokani suna kemba fichilla afu fatarmai ni tamai razu baga ga tuk tasira ministre mafaye banara umbas mai danga kolko korfuta ko limama danga mai ni docteur abdoulay sabr fadul ni ma jawra bu mai makana na mal sew sunda ni man amat ko gri tanda tilita wani ani ministre mai rana yamma garis sunda rayasin tariyatan halan cintu kodu ni ya ana ramatu mahamad utoy ni na tiltani da tukmai su lisin da yan ministri mai makai sar doktora kai sa chilira ani azu fitasiya ni pumai makana maria fimaira azu fitasi pumuka madina nu simair ngolla su ifak na ladu ali tok masira hurumai azu fitasi wani jatuk tasiya ni kai tuk dumairan ba kimba kimba daga lasuna bas mai chatta tanda azi halni yal mai mana lina an me to gidi su azina ina fazi soktar kasi
azga lasundini kira azika kwenini na mamai ani suichi chala na kasha chila umbaz maikira azifita zima fima ira azifita zira azikwala napa suuli sunda kachil suuna suuli sunda fongolo mairana azahalta zia kachil chil suuna armaini ani samazir tuta azimine na telezili kutazitiu azifita zimpu maime kahinga armai ni hotel maria ana amitira nisu maisu ana yalni irisija na sasa archivia hali teltizira kai tutufoka chifu maira azifita ziwani ahali teltira mangoloro kai sarutuktora hala usu maisu kangu uza ana azikifiko zuu za chilizia na maini sun maira zilata kota ziti yufata kayamai azifita zini ulina manna mai na mwana ni sokpo mana simafu poigine na dumbo fofi poigine mbasa usun masira si lata hala ni pu meme lendin te poigi sumasu amtimana fitasia fimera zi fitazir wani azi finjunda kai chiwal masira kai sun masira si setana mbutko sepe iriziko lufoka jun masira azi fata utenna si set sab ngol ni suma zona hat dere mai hat kiriki yamba mai su hat tamairan ba ni palangina ain te basi iqtasiyar mai ni su kan daga bar azumbu shazina halang yati tiya afin jindata dele mai ma kol unda gara gera bume me lende mai ma jakina nam tongol mai rana asin i prata mali mali asin igama halang suwan juna ka ana hal sunda kusu amin sunda mai utam yamana una pena to mai nam to zira asini humba ka le hepa ka minda ka ana sunda ligani ay hal ta yi kan halia mai ni nam aksa bin gwalla ka le mai horanga titar ka ani tab yamana una pena ma sisara kom jifmai ni nam poema basana tabirna ka ane nam samay ma irma samka kango kon samka ngaka samana Lionel Nomengar chokmanan ko no tavun yan wana mu simo kite pa furir magena halang fana nan yang ko sanga flash pani bavana Isaac Afesu ali ko li sundegalan pan vango ngolo sun manga jivia an daga takay si mwalina ang doblina so payanga na halange te pan masimay u furir risun ani fagon su sesil dakan dak ka ka kanga ana ko tan dai ko fani dakan gare hon gane liun der yak ndangi tak an dak kher nardo tak kher bani ana ye ko su mwalian wani hon ira ifat bayan wani fit ginani li may man kanal please ka biri yana gala ka tay digani acha fogli na mo na ne ang ho irin ifat madina ni ko irin meter fa tok indigala ni fa ngarir na na ni kite po furira masu ndal ndaka ko no tabun yelang ki chole golo fa ke dai fintu apu ne ni murche makka dal dal dal nan tabia technicien ti so lay golo.

wala ko de nganja ga won do de senya de jay ngod go kumbang te mbangi kono mbangi songan go te yiko jogi di indo ho mam te de mbir yasi gi ya ka de simbir urkol ni ngi mesi nga ya tatla yiko madam kilomal Alice Ndossi yiko Leopold Ngaro mademoiselle Njenome nje siya malang den ndon lot na tan na won kum kong kai kadene nan ber klai ber ga ndon nan ji singe de malanga ke mar ta de nan bisite ber klai yo ngo konde ke jia ake konde li singaro ni ba guto i kembe ke bangita di gonang republik centrafricain ti ndo ku digi mata ina september koko di kemet wari ngatu ji go moy go an rete te be Bir kelayu ondo nat ni ke tawai Louise. Ikan do tam Isaac tatla. Malang de jon jini kiam be ke sar tu naten gir ko ji yedeg ke bebura. U mandang nat ni ke mesin do be ne minde ake aliyo astira. Nin ge guto are ne kiam be kin jamnat la. Oba len ning te ikan do bondro ji. Doko joki di miena September ni bai doba de ku tukra tu nuba de nuba ku tele ta. Kade korta ido nuba tu waka jitoi nuba ngandang ngandang lai bi. Girko jiku bo ngai anggar ji mayo jak. Namba cingge nata. Dota ikun dota wabai to girko jian. Ake iku meshi anggar ji do ma jinggar. Bai to iku masra anggar ji. Borsor namba cingge. Ike Madam Esther Lambo, Ike Madam Helen Kulo, Ike Pasteur Bina Pardonné, Ike Koningar Kaka Osoro, Ike Girdona Mugalbay, Ake Ngania Ngakamg Malanen Ndondon Natu, Naun Kumkongay Kalenan Birkla Ngondi Kijake Ngondan Ngokondi, Benderi Neroyum Tangarji, Rahim tanggar ji ni ba guto kundo kujogi ko ge na September ko ginji kemet wa di kem labdan ku bu ku indan di dot na renaissance tu kembe jamat la ringa tu jugo moy kra antem bir klai wonto na din community dai ke kembe jamat la wona din si si inge ta kem gamara ke gir ku jalat Eglise Baptiste Mid Mission numero 3 ake si inge re ke sar te ake ke kembe na ba na si mai dam ke ngalo tu si ke buna go na din si si chef de village ke buna kaunde ngar majide oji ki yomi ge ake naden ma de klade ko ora bank te ge si ma de tade ge ake si gnan ger si ge malani nan sim ber kula yonto loko ando ta ba to kem do gen nan batin ge te ade ingor ke lo siège va gir ngra lo ye yiji se quartier mursal teni len nge guto ning te Ikundo bondroji adi ndo ku jogi di miena September ko ke nji kemento bai doba de ku tuk rat dangan lai be nik de asal Jacob Nadur ik debute made toinge o ik madame Wai Angel o gir ka gu ke nda ko gu a ke ima ro gu. Gir ko jian ga sa de ko ina. O ya ne ke ngaral gu. Ngarai. Ta ima ero si dom tu malang den nintan. Doat na te nana un kum kong gai. Kade nenan bir klayo adim bir klayo ngo ko. Ya ni ke ni ade. A ke kon de. Mum de. A ke or de royum ta ngar ji Isabel. Royum tangarji Isabel ni ba guto kundo ku jogi liko gi na September ko kinji kama to adi kiam labdan ni ndan di dot na renaissance ni ngato ju wai go mo ikra anta dember klayo to nan ti singe de malang kenda ko maro ngako rio ndina ba musuro jeke jeke gabian besada bedaya leni kumra o sar nan ti singe de malang ke mar tar ge ke njamen atla Malang sinat simbir kelayon tu.
Alen ge kuto ningti kendo bondroji ari ndo kujogi di mien September ni bai do badu ke tukura tu. Girko jigu ari girko jia dumgar oya niku matu dumgar jak. Ike njil lengar nikodem ike mu tolum mu tolum yezai ike ton sarto ake girko jia ngar ogundo kurabel ake girko jia wale dom alana nyini kiambe kinyamela na un kumkonga ikadene nan berkla ya di berkla yo niku babuda ke inan dodu niku ngokonde kedengam kutoga ke kaderin ne nando ngar justen iba gir ni kring ngai ne lai ade nando ngar justen guto ndo ko takbe ndo marji ndo ko jogi di joye na september ni ba ikem labdan ko bo ko kembe ngamat lai ngatu jik mbang ko di ko gi ngan ko jo do to ka dan kanda ngatu jini ta bai go moy ko woni dan gal sen ta nu ba bar bai ni ne to ikem ko jik sol to awor ni ni kren ndang la ni ba ndo je di te ari ndo ko binin ndo ko jogi di so en september ni wo ni na aw ne yi ku be ba ndo ko binin ko no ta ri ke kembe ko do bat ba na ne dan sika war ni ne kin doy bat ngai lo ko ando ta ba to kem do gani ke njil le ngar ni ko dem te ade ing gorg centre de santé 40 singe de ko be ngi de ti ka de ko inji lo ko gi nubad nubako hotel ta kad ke njil ngi guto nubad lu kuma jikem kombe yant ya tele kawro ni ke kabin teknik te to do neim gan bangi ngai le kan manam bisite na jiku dobe te gambire sigmam te de kar sigo na jiku dobe te